0: Tawi yatu ndi firok loko bano virus ya kuntima kwano.
1: Radio Msambika, teatro.
0: Nintai kutubile ndinkani za mchigao chateti ndi zonje zirabo.
2: Kani za chigao chateti ndi zonje zirabo.

0: Se cili u femba në më pindhja që kumi, finti u mara që desh më noq, më do kjeru ata. Më kumbatiro më të mtono dhe kamau jam hinza, jende kurime më nësene më në tifë bukira. Kwe kumbanda një ganzi, muntra, tani e tjenzat. Batipita na izodoa, muatizi që ute që funde maravia, makanga tsangano angonia, mbukuti fatani anza tuzungu. Magweka urabasa marara shangara, mbukuti fatani munu munzinda watete. Batikondambo bontukudu wala anza tu, mbukuti fesera bukira mprovinsia ya Zambezia. Tiri kuteketa, tiri gudu nkati mwama distritu Alto Mulokwe. Shinde deri jile na gurue Batikonda mduwala mdistritu ya ile Inya sunje Luabo Ndi madistritu tukupange ni madistritu Maku mawiri na mawiri Hali kukumandika nkati Mwa provincia ya Zambezia Madistritu maku mawiri na mawiri Taimira papi pao taimira pa Luabo Batikonda mduwala kuli Rujela Maganja da Costa Milange Mukuba, Mokubela, Mulumbu na Mopeya Morumbala, Mulevala, Namakura, Namaroi Nikwadala Pebani na Kilimani Ah, tayo, hehe Arangombo mkutiva mpate mkwete umu Mprovincia ya Manika Basinja satifesera satiperekeza masiku na masikati Distritu ya Guru Distrito Tambara Anjane wa Sajitambo migano na madistrito Muatizi na doa Muntrambo Sajita migano na madistrito Chemba Kaya Kwene koko provincia ya Sofara Basinje kuti fanzizi nga na wano Wenye kuti tsupalisa njishi de chitika munzi nda wakilimani ishi Kumapeto kwa sumana edamala ishi Kwenda kapa nyanzembe antu kuipa ntima Ntima wa mbobu Ntima wa mbaza Ntima wa mfiti Kodi mfiti na ansumanga denda kapa bishpu yu Asi anapapi Jao nshibodzi Antu kukala ntima Kukala ntima nonga mwara Una umatani ntima kwenda kapa mundu nzako Akudawira ninji makamaka Ninyanzembe biachi Mkazi nghabe, mwana nghabe Asakala nyumba ya gereja Abwela za pemba poso kunyumba kwanu nghabe Abwela za pemba dalo mpuno mwanu nghabe Apo chidendere muka mupa njanji Kodimwe musoro mwanu mwani mwadidi Kala nima mudziwa kuti kumoto munenda kumoto ba mwapiva ba iwe nsumanga ulejita pepi iwe penu uliwe kanene penu unashamwali yako penu uli penu wajita roo zambo na mundu ukali mudziwa kuti mulungu asa marakali kuika nguni za mbingwe pachoto kwako nkumoto ba unenda kapa nyanzembe kwa umatani ntima tepu Apuchida wine mwe makamaka nchanji kwenda kapanyanzembe biachi. Bishu bishu wadawanji makamaka mbo. Mwenda nakapambo bishu mbo bishu. Ayayay mama mafumo mwe. Bishu wakuda wira ninji.
1: Posse Berakse.
2: Chikwati chik, Music. O portal de músicas africanas.
0: Mwadzio kumu posho. Dachamera DJ Elderi.

kuti mvunzono ngwako no ngwako iwe nsumankha tsintsina ningana iwe ine ndidiso iyi nonga nyankalabunyu diso padzulupene diso ai masupiriri nonga nkuta mvunzo nguno mwawina nji imwe anzatu ana munzinda wa Kilimani kwenda kapha nyanzembe Don Afonso mwenda kampa chidawinemwe makamaka njanji akudawira ninji mundipangembo basi mukhale panzi mutome kundipanga ambuya Joe munthu itamupha thangwa tichitira ipi ife pano tanyenyasidwa napyo akwatirani nkazano iye ni nyanzembe pyache nkhabe senzeka na nkazi nkhabe semba nkhabe mwana muna panangu muna nyerezera kwa mwana ache abwera kunyumba kwanga aenda kandibera mazayanga chida mperemwe noyo njanji ndipangeni ndikufunza imwe iyi ndi diso iyi munthu nakhana diso tepe kufira diso iwe ndiwe nsumanga basi kwako nkhumoto wapiva right kwako iwe nkhumoto tepa ipi naongene pino ezukirishwa kundiva ngirosi zonsene kudzulu kuzikundivambo na yembo ntonga eka ngona panje nyamalenga watayu akundivesera mbo nzidzi uno kuti wa mbuya Jopi na ungeni mwimwe nedi nkhuni za mpingwe za malasasanyiwa moto uli nganda nganda dikira ba iwe ulapa bishu iwe kwako nkhumoto unenda kaochiwa thangwe siwe munthu bi ndiwe chikeremu msumanga wankulu unenda kapa munthu akudawira ninji basa chikale kupemperera anthu basi yeni pemperera anthu eni basa chikhali nei nekuti wa asenzekana nkazingana nkhabe nyanzembe asasenzekana nkazi ankhabe mwana ache abwera dzandibera kunyumba kwanga nkhabe nyanzembe asabala thangwi nkhabe semba nkhabe mwana ankhabe mbuzi zache zapita muchintaro mwanga dzandigera munda mwanga uyu nkhabe fuya mbuzi ne ng'ombe ne mabira ne nkhunguni mnyumba mwache nkhabemo azakhala mbunyumba ma ngama imwe mwapalwa tani imwe ine panu ine anthu anango awa khala ndimamudziwa kwache kuti mangwana panachapa kunati kutome chondo chamasenzekerwa mpira kugwana miyendo pamadziko onsene yapansi pepi pinati pichitike kupi madziko matatu mundiyale de football nkhabe chakachino kuchitwa dziko ibodziene mapikanewa anati achitwe nkati mwa madziko matatu madziko ache mbapi na hapi mphapo mbuya Joe madziko ache ndi Canada, Mexico na Estados Unidos da America madziko matatu aha mwemu ndiye munafuna kuchitwa nji mwemu ndiye munafuna kuchitwa mapika makulu masinzikero mpira wakugwa na miendo padzikonseni ya pansi.

0: κοίτα. Μου ήρθε ένα κουνόρι. Αχά. Θα φουνικά μου λεσέρι.
1: Κουνόρι. Φουτζίου να πυρηγκάνα τζίντζα να τζίντζα. Κοίτα κουτουμά πικυρό άκουα καλά κοκόμα κακάμου. Του γκουάδι γκουάδι ουζίντζι. Κουκότα κακάμου. Να κουτσίτα κουτσίντζιμο καλλιδιόκο γιόκο πακουμάλα πακούμα. Κισάει ένα κουνόρι. Τζαλίδι. Μπερίδι ουλεσέρι. Πάντι κούλου για κουτζίπα να κουνόρι.
2: Τροπικάλια.
3: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.
4: A Rádio Moçambique está consigo todos os dias e em todo o país.
5: Onde quer que esteja, a RM faz-lhe companhia, sendo sempre a primeira a dar-lhe as últimas notícias.
4: Esta companhia amiga custa-lhe apenas 144 meticais por ano, que é o preço da taxa de radiodifusão por cada veículo automóvel.
5: E para pagar a taxa de radiodifusão, vá já aos postos de atendimento que a Rádio Moçambique criou para si.
6: Uma rádio a desenvolver e sempre em transformação, que você ajuda a manter com a taxa de radiodifusão.
7: Pagar a taxa de radiodifusão é cumprir um dever de cidadania. Saiba que a taxa de radiodifusão do seu automóvel está à cobrança em todo o país.
8: Kodi malária ninji?
9: Malária ndi utenda wanyampuanda asasoswa na chifunye cha plasmodi chisadzeswa na imbu ya chikazi inadziwika na anopheles.
8: Ndinadziwa tani kuti ndathaphula nyampuanda malaria.
9: Manungo asapisa kakamwe mphepo ndu manungo. Usadzadzamira peno kutetemera. Usatapika. Usabuka kaluma munsolo. Panango pepsi chitika kawiri kawiri.
8: Kodi anthu asapasirana tani utenda wa nyampuanda malaria?
9: Utenda wa nyampuanda wa malaria usathapuliswa pakulumwa na imbu ikazi isachemerwa anopheles. Pyonsene pisatoma panzidzi usalumwa munthu na imbu ina chifunye cha plasmodi. Midzidzi nango munthu asathapula utenda wa nyampuanda wa malaria angakhala akutambira chiropa angalasiwa njiri sawo ina chifunye cha malaria. Taitai, mayo pa manungo, angakhala na malaria, asathapulisa mwanache ali mimba.
8: Kodi ndi zipi njira za kujenga utenda wa nyampuanda malaria?
9: Pa makhaliro athu, pana njira za kusiyana-siyana kuti anthu achenke utenda wa nyampuanda wa malaria, makamaka ninga, kupatisa basa, mayadi aimbu, kufala nguo, za kuphimbira miendo na mikono. Kuika mangarade, peno mayadi aimbu, mashanera. Kudzula mafuta asichemerwa replente, kufikira mathawala amadzi na dodi mpitipiti mwa nyumba. Chikonzero cha malaria panthu matoma chisachitwa mwakuimbira. Mbwenye chakufunika chikulu ndi kuenda kapimiwa chiropa ku nyumba yongumi. Kwache pasafunika kudziwa makhaliro a ntenda, thungache, kulemera kwa manungu ache na nyatwa zinango za ungumi wache. Angamala kupimiwa mwankhasa chiropa chache, ntenda anakwanisa kuwanga mwankhasa.
8: Anewa ndi mafala apfukwe isatsalakana anapiana pa dziko ya pansi UNICEF pakusaka kutayira nyatwa zisaoneka mwakututumusa.
10: Ndzidzi wakwana kumi na mapindi ya chimasere 22 zoresh i 8 minuti. Ndi ndzidzi udavira nefe kuti pasiri na mabasa athu amsanganiko.
11: Mabasa awa afike kuli imu zene.
10: Tenepa tukukunga mphamvu zonsene zene tuera kuti tikupasireni mabasa a msanganiko kuti tikhale tikuperekezeni na mabasa a msanganiko bukira mbuto za kusiana siana.
8: Hawa ndi mabasatu ansanganiko. Mabasa hawa salonga pile pile chitakundu pa makhaliro chisena.
10: Bwerani ko imu monsene anikutipurtana bukira mbutu za kusiana siana Tadza tafika. Tukulikira kuti mwemonsene mwamala kukurumba nyika. Nungata kupanganika lepa ntumatoma ya mabasa onsene ya malungero nchisena kuti panzizi kumi na mapindi ya chikumi masiku alero. Tinati tikupasire ni mabasa tuwa nsanganiku. Azinji. Mezi ya nduli umu ntanda zidapite hizi kwa ya ntokozi wa ambu ya joo mwatipa kuno. Takwero na nyatwa, takwero na ngozi. Tisafuna chipezo cha nkondi ya nsanganiku. Watayu, mulangizi ya ngozi kada kitoma jitapoto. Peno kada patwa na uyu na nyampu anda piache. Peno kada patwa ambu na uyu na kamwazi. Tangwe ziku zino utenda kamwazi. Uliku ninsa antu wa zinji mamizi umu. Ngafika kufunza tepa tani, ziku zino mulitani. Ai nebandi kari mwadidi zulu lero mimba mwanga mwajita tepa. Muli jabwa jabwa. Tatu wapa nangu nondi kamwazi. Wanyata pumanikulira. Tadza tafika na musasira. Na musasira mulangizi ya tuchu. Kuti tikwa nise kutendeza. Mikuo ya antwa zinji ale asakala masiku na masikati mbaprekeza Radio Mosambiki. Zinanga mumponezi yo John. Kumichini huku kuna Virgilio Jekeseni. Mwenye pankono wanga ushu wadzere. Ndina amuna wili panampale na nkalamba. Toma mutseni mpapu wa visiri atwa munamwe.
12: Mbo, masiku wa didi. Masiku antontolo, masiku wa kupisa. Tukulonga maka mwule muna kumunika zinji mba visiri mbasa atwa nsangani kupanpa Radio Mosambiki. Abwira mbuyanu, tuwele kutitikozi kukupa sani pionseni pili pina fanefe kutitikozi kukupa kulirani makamaka ndi kundi ishe mabasatu wa nsanganiko. Inde, tamala ndanda zizinji jo, inimbo, na misala na kutikubwa kukunjoku, ndodwanga ikadabi sala.
10: Nsigiribanda, na kucholira nsigiribanda pansi hapa.
12: Wazafunda noli. Wazafunda. Wazafunda, ndaza kumanikambu na mpali mbozi huku, akaguli sambo kakankwede kwete mwambanu. Tikulonga mwa Zimbabwe kuda kule niwe kubindikoza menya mashoko kule
10: akwe kudendeo kale mbere mangolomero ko
12: ngolonga tempo azalo wa dafuntu munganga azalo wanole ndewa tasabwera pano na madayamba manipata patambo sana kunilemba mbonembo 16 maonzeonze achi njino ndikona ni manungu ambadi deni
10: ngwenye pangono ha
12: pangono ndawanga kweni.
10: Ndukukona. Ndukani nga mpali.
12: Ukundona mbaba. Kama barika mbunonga na iwe.
10: Pache, mimba basi mimba. Kanunga usakoyana pache, mimba. Kama mimpe ni. Jadidieni, jongone.
12: Ukuzwa chingino.
10: Ukuchemera boysi tangwe mimba kula maka iwe.
12: Taba dikira nukupangi.
10: Kupichiti ratu.
12: Mamizizi daigumaneni nchombo ishi. Daigumana maka. Banghanga.
10: Kama nende nchombo pondo na ee. Mbwela matenda. Tangwe mye bazi nangu nga gono nazo. Chakumasiku. Lira nyoka.
12: Yanga ne feruka ne nyoka nyoka ene. Nizuwa pano. Nisaza kana mushadolu mbani. Mushadolu mbani ushu. Ndachezana ya damalanae. Siku sitanhatu. Ne kufachuru ngabe.
10: Ngabe.
12: Tangwe
10: mye bazi nangu.
12: Utunda kuna chitefi.
10: Mimba sakamu na uzingo mimba. Mimba uzingo tali tali.
12: Nonga ngamba azimicheo.
10: Nunga mwana pache huyu ngamano huyu tinafika naye kutali huyu
12: uzazatamangira
10: matenda mimba za mbulu kali
12: uzazatamangira kuko yakobiri yakashao kuti panango anaweza kuti sio
10: anatisia ndikumona kale ali njira no
12: mbo mokono kubanzizi ndikupangeni maka mukakhala muli chisuo makamaka na ini mbuyano. Mabasa tuansanganiko panupa Radio Mosambiki. Yanga zina nili Timoti Viajero. Ndabwera kutinikozi kukupasa nipionseni. Pili pinafunefe katunga. Mbitikoza mwaza. Pinafunefe mpia kufa na kufesesa. Na kulifi tabwera pano. Sidabwera kasua dangabe. Tabwera za kuti nifi madaya. Jo nifi daya.
10: Hindi. Nifi pano. Nifi mfurumero. Nifi pano.
12: Iwe.
10: Nkumbasa.
12: Nifi basi. Tisalonga siku zonseni kuti ndendatu nalongefe pano sabuka nyonga mwatu. Mkati mwa nyonga mwatu mu, tina kujuka nabu.
10: Sabala matenda mwemu.
12: Haa. Nyonga
10: bozibozi. Sasakapono chikonzero. Mwemu basi.
12: Nyonga atu bozibozi. Ndicho jina chitisa kutitikumani kipano mbazizi. Nunga nauni tukozi kukupangani na kutiana nchinchino sabita vya urabwa. Safunate hapa angemaka machitiro mwambo makariro. Akudambu tuwela akulembo azembu nunga na efembu.
10: Kusenzeka na chiwaro cha manungo. Nsambono muna kuwazika.
12: Mwadidi.
13: Tingabisa mafala pano mangwana tinadzaluma chala ningadampanga nzukulu wanga uri panango ningadampulumusa.
12: Hapo chino.
13: Kupanga nsambwano no kusenzekana manungo. Piriyoso piriyoso. Munenda kumpumbu.
12: Simulemo.
13: Yadidi.
12: Ah kutisia.
13: Ah.
12: Simada maleshi. Nyimbu cheo kugresha.
13: Atitani.
12: Ati uya naza Yesu ntambireni. Ili wanaona nyato na fosho ulinukumba jenju umu.
13: Ngamala nuyo mkwenye pangono amuimbira uya naza Yesu ntambireni.
12: Ah.
13: Siku zinangwe nipano mkwenda kumaliru.
12: Kunyatwa.
13: Nyimbo zikaimbwa kule kunyatwa kule ina manda pata nsoro. Buka mbandiri ndaenda kalirira kumunda.
12: Na pazaku yo gana hia.
13: Ah, paza gana hia pi nipano kwenda kalirira pita mbalati buu. Lirani kwa lero.
12: Ndakono, ndaone ni muwashu, rai mwaku mwule. Ndiyo kwenye katamanga gali na mwule. Pasa sisi.
13: Iye ushu anaendefe kata ya uyu. Ni mwana wapiaka pishano pia kubarwa. Piaka piache pishano pia kubarwa. Ati aripeza basa. Basa ndi damaliseno.
12: Aripeza.
13: Uwa taa basa. Nyimbo zinangu mkafuna kuimbira mtu kumaliru mtu wamefuna.
12: Kuna kumona chibu chachi. Na piaka pingasi kuti aripeza basa. Basa.
13: Aripeza. Aripeza.
12: Majimamu
13: asa yose asi aripeza ush
12: uno ush kamara
13: yakabiaji pisere
12: akazi bina ndugu melo nyakwenda kumakumasie asu ucheso na iyo
13: ngamasa itavalirambo pepe siku zinati na pirongo kutipipite mpepo tipisungule
12: ikankuchi jo ikankuchi
13: kamara hida kwenda kumaliro valira kawiri, puli puli
12: kawiri pina ninyanyasa kazi kwenda kumasie atamangira kwira motokala angafika kukule ne baulo pata ngabe ne kulipangwa kumembo jenji ngabe asa usazua tangwaje njiji
13: Bwerani kuti mudzanta irembo mataka mangasi nkati
12: ngabipontu. Ngabipontu. Tangwaji na iziwa.
13: Antu wali kuwerenga tsamba ire ya mbili ya mtu nyakwenda.
12: Akubwerera.
13: Iwa wali kutamanga kwenda kwira motokala. Unaguma na lidezu dezu nga mabongwe.
12: Ndiba. Iwa sakona kupata balo unaziwa tangwaji. Asa gopa kutipalangu anza kumpa ngambu da fundu. Ano nonde shota ambe selevesha dozieni.
13: Sangwa uno ya chipenda
12: takupeza pakana kuno kumasi ene kuti semu dojeme ngabe
13: kodi viajero
12: oi
13: kendo kupange matreda
12: longa pano pango no anthu anava kunja
13: anava kunja ndo longa matreda pana muyandikiri anga onango apa swadzina
12: ukugaluza pontu pano pango no
13: apa swadzina
12: ah
13: dzina achi ndi Marta achinjiwa dzina
12: Marta jijiwa bwerani
13: nata ndeye uma Yanu ne ya kupendesa ishi.
12: Ya kupemba ishi.
13: Ona ni basi mwachinjwa zina.
12: Data mbe uma.
13: Data mbe
12: uma. Nye zinaje.
13: Ngabwele huko uji antwonsini. Tsuri, tsuri.
12: Alikubwa ya data mbe uma.
13: Data mbe uma. Atikanamu, muto michinja makaliro. Kodi nkoma.
12: Oi.
13: Titome mwera mazirai.
12: Mwera mazirai. Kadi huu na masuka banda?
13: Matuka banda. Ana kumanika.
12: Una kumana?
13: Upenu unawa na?
12: Ngabe. Inenda bila na nhangu ya kutia zinji kakamu na talumichala lirubano. Apo tiendi kumutalara jora. Mwana na mwawa na zao.
13: Ana mwawa na zao.
12: Tikachimiru mpalu shumbanu shumu.
13: Zeka mpira.
12: Iwe.
13: Zeka mpira. Apale nyangoma matrakinu.
12: Apo chino.
13: Alipepo paluwa nenye mayabu ya kwa.
12: Yeo, kamala mba klambo na pincho mbujinchinu, pili nkura ina kundu.
13: Iye.
12: Ni
13: pasia iye kuma.
12: Ndachesana ini bangu, bangu apotokambo ina bangu ya hano. Bisia.
13: Asia kuma,
12: ha? Asia kuma.
13: Kwa mpaleacha, kabema nipa.
12: Kababu, nyimbo achile ya solonga nani? Ati angafa, muna masia kumulira.
13: Muna ndilira, tangu kumwa kwa anga.
12: Ikwede mule kweneko.
13: Aha, na yonifa.
12: Ikwede mule.